0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukago omulungi ikiriza tutandikira wano kudakiika 47 edimaze okweganisa we 19 ledo olweigulu okutegeeza nti ebule dakiika 13 okuwera esaawa 12 kalondoozi katandikire mbitundu ebyeigango eyo ewa bwana Morishid Ogwanga atukobere ku nsonga edobukenuzi obuli obwenguzi ediri kwongera okubonekera mu kibuga ekyeigango ate nga ekisanda kino omukulembeze w'eiwanga Uganda akuba nti kisanja no sleep, no corruption.
2: Yakitendereza. Bwana Morishid.
3: Yes, bwana Kazaime Godfrey.
1: Wasuzotia Morishid Ogwanga.
3: Na sisi bulungi abakulu abasoga.
1: Yes, bu.
3: Mwana lokuwereza busoga lo bwachabazi ya ligalo kutwaliza walala.
1: Tuliwo katonda asimi ya twazikomu katuna twabukereza nkokola.
3: Abawuliriza bekina nomulala katonezo omukaga busoga radio ni dosi ya reporter Morishid Ogwanga. Katutwe tule mbozi kandike utuwe kulalo tunali ya katogo.
1: Yes, bu.
3: Mchibuga ekeja nga yaniga nga atilaji okutwaliza walala enguzi efuse enguzi na dada musekta yegi obulamu edwa lido eikuru eri alakavule jeno hospital
2: otio
3: nunga likungani ya abalo ili ukufuwa mundu yedenda uro kwa tolola busobewa na wena ni Uganda.
2: Yes sebo
3: enguzi erikuwe nisankuli
2: ngeva kuchi
3: wabona ku akatambi akamukatwa somola ebu kwire kwaonga omu kubasomi abali muntani alijame isono kubanti ya dieka dieka omu chala yali atuse okuzala nga alikuenda muikirisize bajiba mururu nguse nga alikumusabe mitu wala satu ero omu kazi mukatambi kalo ya muwe mitu wala virineta nga bajiba murongosa muka ando wangechidi ya nakavule chifumba mutuku.
1: Yes sebo.
3: Na kansala abachika ku district Eiganga. Nga bakulembe wa mu Kibumba alajabu achika achikira na kalamanga igombola ku district.
2: Yes sebo.
3: Bamukaza kulia paper wa chikina cha National Unity Platform. Yaga maiso no kuba nti yekubirira endu umalirira ngabalonzi okuba nti bamulopera ku songede na kavule. So we yanda mu council ensonga na kavule hospital. Kaso yake ya mamu usongedu idu kira nti yevu vile kufaja maisho nukuba antibabikiza idu adori no budgeti fazio maisho nukuba antibakula emini medevi ugulamu ayo budget izi ya kula god naba uriza babuso garo yonendo ukuba tegeza
1: Morishid
3: wangesebo
1: budget ya kule etia
3: chupa ande chionka bachugulo voka ili abili
2: nga ku budget bata kuimeka
3: budget bata kubukaire butanu
2: ekipande kya kino kyo utakungira te nga kiraganti na idwa lyo lilira no
3: ekiri ku nakavegelo hospital bachi kubukaire avidi
2: otio
3: ndadati bagula pampe pampinga amadi obukaire ano bwa Uganda
2: otio
1: yesabo tulikulira
3: babu bisa aine ni pampu te kula kuba nakavulezira madi. Obuka irana.
2: Aye nga mubitabo pala gange sente badire kula.
3: Nga pala gange sente badire kula na badi kutisa.
1: Morishid.
3: Wangise bu.
1: Edo milioni nkaga.
3: Edo milioni nkaga. Deke yongera kwecho. Badokita abalongo se na kavule mu department kedenda uro. Bata wa madua ryoga mbitu ngevienda ule veikanga. Nga wadema okukusarize na kavulo kurongosa
1: bakutu wala muga iwe
3: bakutu wala muga iwe.
1: Yes sebo.
3: Yeraba azimba maduwa rilo kurigana na kavula awo
2: gali kumpia awo tigali gala
3: gali kumpia awo tigali wala nga wadema okurongosa kubati jawale ya kusikaa niere maduwa rilo gawe nyongana kutagaza ati nisika niye na kavule ye nisika niye abacha alabama uunda ye yona bakoba nti jafwa tebo na vungu nchi
1: bakusindika muga iwe
3: bakusindika muga iwe mpiga kusikaa ni wale.
2: Yes sebo.
3: Tawo lewe kubiriendu bakoba nti kichise uo mula muzi mkumi ya kato gaka liya nakafule ngotu useye bakumala muna amani ya laba kansala amani geba teire umani jitu kia nchi baliku bila kansala abadi ya masi mkwendo kubagulira.
2: Abakulu abatu ambuza idwe idwe na baliku bila kansala
3: abakulu abe nakafule baliku bila kansala
2: babage mwe kintu bachivemu
3: adarukuwe mwecheja mumiro ochireke ngoo lichi kuwa ino
2: ee
3: batasa vantu ndo kukulia mwini mwelechi kumba aleja doena kalama pepa
2: mwene kule etanso nga mkanso
3: mwene kule etanso nge yo mwini mnijozi ya kayesu wa central decision
2: ee
3: balikuwa nakuma gulize choja mumiro
2: abona masinze chikule mbira
3: elana jagwani kutisibwa tisibwa
2: mhm
3: no kufuna masimu agenda ulatikindi chifuwe mwayaza wejibula muzira
2: ee
3: muna angama niangali nakafule makambwe
2: mhm
3: denye songa hiyo nakafule yechi yonge ya kwecho nabalo ireveni department ya simula mbukutabalo ireblash
2: haba hido kusimula bakirina
3: haba hido kusimula bakirina baba sambukiza amadi
2: na haba afune mbafu edi kubabalo ire
3: baba afune mbafu edi kubabalo ere yyo elina riba mentioni nenda jia kuba kumpe huu
2: ee
3: ayo mbeba kereza tuja kuba londola ngabu sogaro yyo wedding tuenda nsonga di usta digasa mtu wa wasi
2: oba bona baba kwa baba lolo bakopo fuluma mubalo ba
3: godi omuntu ngamugenza ali mulala
2: ehe
3: tadya mukobale ku mumugo ile we afuna kuliya mmm tadya na kavule muganda wange liyo ni project ye indi onge ni piki piki bakusaba yon kumiliri
2: eyo ko doko
1: eda parking
2: eda parking
3: eda parking yon kumiliri
2: abesu
3: project ye yani
2: abesu lukala aboku geti
3: aboku geti yon kumiliri kuli yengira
2: ee
3: era wode mabadika mwurule gere
1: ee
3: dona kavule echobo chiri echobo yeri
2: efuse ya alina muku
3: efuse ya kuyamu ya kukenule efuse business tenye songa yonga njifuile ku
1: mudachi kandala
3: akame mdede kabuse kagwile mchibu kecheka ngomina kuhuwe ikulo omu ama nikibu anga kubaka uwele zeba no abafiri nyebayali kubuga motoka ngaka mire yesidi ama kengere alino butu pabobo mwende motoka yako laksi kendi kukudo wabwe ina lodi
1: yesebo
3: yato mwende pikirika kuliko omuchi ala ngati walaba na kujisomero omuchi alaba mkosa ino ya lumu sipa mwidu alizonga alibu kitasi ino utasula ulariku mwadaba uiraku kalongazi wanabe kumuweleza kuomukulu mlala wa mwata kanso ema
1: yesebo
3: au riza ino buso baro redi ya wangari na mpaka u PA wa amuli yobola bedi nasa na muweleza kumkwanga asa ni godi yosonga ya wache ya mani batele mwumuti ya mbukanda wangiri ya msadea kubia vipa ando tiye mupi
2: alikuti mba agapande muta unyo
3: ya timbi agapande ya iduza muta unu mbukanda wangi chalo chela ya agapande uku
2: haba ilawa ayo haba ilawa mchalo umu
3: haba ilawa mchalo umu wangari ya mbusiness kumi muta umu kasokoso
2: wachimi inachi
3: wa eni yupi wangwe tangu wangasa nye baba bile vipa alizi mena mateka
2: ya jese gabiru bodi
1: kwe yaziza
3: wedi gabiru bodi wati president
1: mulamba kwe yaziza kari kwe yaziza omukulu ogwanga nsonge idiria na kavulenga dynamiza
4: waliyo waliyo omuntu ya kubamu mkulembeza ya kubamu nebipande kubulimuti ya guwa bakati abana bakati munu nebipande vya imwe abagwa mutuwale mchalo so shi ya manie na kastagwa ebipande atolewo actually ensonga dama duwaliro dino nadala gama duwalira manene ebizibu ebigaluma bitera kufana gana oya gananga echiruma eri nakavule
1: echiruma jinja maini
4: echiruma jinja maini wabula okuko ebikwe kwete biri kukolebwa chetaga bikolebwe thalale baide baboni akulida eduwaliro ye na basobola okubanga bamuta bamuta oba aba interdicted aba interdicted emirembe jire marwaliro because agamarwaliro ni na gaweramu abantu abava mu bitundu byenda olo kumpi district actually tina district yonka but ebyalo bibitirivino abantu abaidiro omwo so kati woleta abalwa ile kabiri obamale ku emirembe already bazira mirembe they are sick kabiri ate olikuongera hapa mara ku mirembe obuli obwenguzi bwidabutia mu facility ayengeri nakutasaba bula mu bwabantu because wotukira ku level nga ekipande ekipande nga kya milioni abiri baba bali kugula kipande ki ekyo obo kitegera so obuli obwenguzi obwonku kunala nga buboneka kuno mtu nga asobola okwida ya bogera because mu facilities za damani diti obuli obwenguzi butera kwekwe kamunda baida babu kukunula ibuku kunule aye kino kiri kuboneka ku no mtu asobola okubanga abako ni kwa sinziro okuchi reportinga kiba kisuise
2: waliwe chintu chitala chene nda tutegere amadu waliwe yogira kuchia parking amazima gene tina wabonka abantu banji nga amadu waliwe mparking amazima gene abantu batola kwe sente zinali kune kamuli yawe kamuli ya batola kuina abantu wa sente mparking mtu waidi kutupuluala bakutula kwe sente da parking ila wale meru kudisasula wale asikali
4: parking musupesi ya idu waliwe
2: public place wabula oku aye nende ntiende ino kukuriti sizinga basikali bano batulimo gwebo kukuma gundi ni aye nige mwene chiduka chibakuba kufayo oku
1: no lois basikali bandi banga bajira ku orders
2: kiso eh tube anti buti asikali mukama ona akuwe byokola igati ni wowe tuma tokobo tube bampa okuma linakuma ati mukama ona akwa chobo
4: ku zembo nanga tichikola makulu
2: tichikola
4: mu edwaliro
2: jote chikola gona amazina
4: musupesi ye edwaliro wasabira mu omuntu esete da parking
2: buti ni kankobere amadwali amanene againa space parking mlimo nga nobwire motoke ditali da basawo bali ku duty odagana mu odakwagana mu gagureda odakwagana mu edaba abantu sekinomu odakwagana mu taxi nga dida ku parkinga mu bwire basa sulen kumye ibili basa sulen kumye itano
4: kati ne denso bire dili noko kolewa
2: deni ya choko
4: because askari wabake he's paid kukwala mlimo guno ali kukuma echifecho no kukuma ebintu ebyabalwa ide bieba idina piyo
1: ensobi ya parking iti ya baskari
2: ensobi ya bakulu
1: watabuza iduwa ensobi ya parking ya bakulu haba iduwa lido oidi mu Uganda abantu abasinga bakolese ngombe mbziwo gisiba werira. Chovobo na obuli obwenguzi buli kweyongera buli kisera buli sekta yonayona buli obwenguzi buli kweyongera aye
4: okitegeza basikali balagira
1: basikali baba wa orders
2: mwami azedi
4: tegeza project ya bakulira
1: maruwa
2: omukulu wa asikali yako magana asolo kuingiza abantu bengizo mu mtoka nga manager tayidi ati disula mu parking nga manager tayidi ku tikisoboka sobuti na ichiri mmadwali yodeni nsonge hiyo kusimula ama ebisa nebisinga bakiri na baidaba communicating na abalu hile bana muveyo tusimule bana muveyo tusimule ebisa nebisinga omugenza mwena mtakolanki kidi mwidwali oba wakobye ntivayo tusimule kolachi vayo kubanga the end of the day nige mweno uja kwetaga kwa mjifechiri hondo abandi tidi wa mtukanga kumabachala yabe batero oba gengekeza nga bazijiro kuzala ama zima gene yetago kuniliza yetago kuniza 24/7 ino kubange nilira ayi butiba kukobye vai tusimule nga yoga ganala ati kuba ndo mulwoire
1: meti ngonku ba brush
2: be ekyo kuba brush chibi ayi enenze tusoge tulingire ekire ekyandirete ilo kuba brush kinzavaga mulimu abantu abandi ngo jogeza gato ala ne ntondo ti oli mulwoire
4: anti naba simu labono baida ba ketiba kobye bantu nti bana tuli kuida aida bwide ya yatandi ko kubisabisa mu brush out bana muveyo ifetu jama mbwangu
2: echo kai chiba chibi
4: kati abaidi okugenza mbake mulino mulwa irenga ali mu critical condition ngati yetaganimwe kwene ni anenia nimwe bene mweterereze we muli then muleko omuntu yaba abeka ali kutereza spaces mu mutatia ime bire bitu bya kuyambagana
2: kiryo kiri ayinga gamadwa iroga bani bakirina bati uwabanga aliwe nkole yoku babantu ama brush chibi enache tagiso mkule mezo mwe idu alibu tegera abantu webage mbili mapa kubabantu ama brush
4: hili idu alilo lietaga kono nengi
1: ayo baliomusi ya jembalala ayo baliomusi atambule kwa ide kwa inebuso gene
4: lietaga kono nengereza
1: anonereze kubachibanga embele likuwa ngiro kono nekamalu alida agenda ulo kusingire ilalaga government bojie kamuli boide idinda bojie bujiri na iganga tina kugetulina yes bwebanga embele nenda la fazali ba DHO naba kulira amalu alido batandi ikono nerezi bwako
2: bana billboard dino dinzova dino billboard dino detlo bitakuwa kwatu dinzova dino msente imeka
4: billboard enene tesobola kukugerangera nya tesobola kuba ke ya milioni makumi ate kodi lino ngati tesobola ate kuba wali
2: ai billboard kipande che na coverage ya katachagara billboard kwa kwendo billboard yedili yao kuzako chagaga nacho
4: ezira
2: aye chipande koloti ya milioni ya makumi abiri
4: ati chicheche milioni ana
2: pampu ya maji
1: pampu ya maji
4: chokate kola
2: dile banga pampu ya pumping maji mchibuga chiganga chona chona chona chona e supply ngatemala milioni makumi ana
1: tuidaja kwena kavule
4: wewe tagoja
2: tushale yoko
1: tuidaja kwena kavule
0: uri wanja iwanza tujani we Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Ondi. Right now. Kumoi.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

kutaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkanya eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio.

0: Mulira mutianga temwevuga. Mwasigade kuchisubaru tamu.
1: Anze ndi wa nkohoi. Ayi tienda kulaga. Tienda kulaga wa edako batina ugezi gezi.
0: Ayi wata fsoja mgena kufira msubaru.
1: Be.
0: Amunye gesta bili mwenda msavu stai muhashu mwana tamburira mumpia katinua.
1: Nigesta Flash, tidi microphone, obanko iseno. Oyeno, wanolukumbulira.
0: Eh,
1: enolukumbulira.
0: Ene mwechintu ntwejo.
1: Nigesta 27 msambu, onigesta standard ash. Tampi sirikirira. Ndiku comic side, ebintu bino ndi kuba abitegera.
0: Kuva kino bintu bitu tamseko.
1: Kuva kulwa sabiti.
0: Oh.
1: Nga
0: ndi. Yela gawa.
1: Comic side.
0: Buti
1: ndikuja. Buti. Ndowe sanjiwe mu distance. Awo mpulira bulungi. Amulobozi ganga boy dibaga iga.
0: Ni amulimu ekintu.
1: Ngabo dibaga iga bayino.
0: Ndekato nkubya abantu.
1: Motoka ife hali eliyo.
0: Ah nzendeka nawe. Okay. Amunyiga stabili tojira byaongoja. Nyiga stabili banange. Mwenda msanvu star MH tuli kusonga ya Royal Bingo.
1: Boya nkubai simu lisigaze tugabe sent. Madam Esther, eri abantu kuba buti mpegano bwe nakobera. Anti kuba gospel oida tanika kuba o
0: ndo ndagire ku kuba yagala kaimbati
1: kubayo kwa kemba be
0: yebe munange
1: be
0: Joseph Ngoma
1: toka kuba
0: agwe kentagala
1: anti pia tudak kubolwe ndo ndo nanuna kulundu liao
0: tuna bakuchino chimu akateka mugwe munange
1: anti bitu wacho
0: ndo nze kisingo kuntama mu bantu abamu obwimba kwa gospel mwezi jukiza jemvude gospel akabi abantu by the way. Osanga oli musajja mukulu ina nabana nebigenderako atabuse nosanga mama mukyala mukulu ali kulimira kutenkumbi auli dakayimba yegwe munangi amaziga nakulukusa mwabajukide ngeja kuzeza mwabana be
1: ntoyo nayo gera tibakuba tinolugezegeze kale yogera
0: ugerachi
1: yogerawo
0: aleda tondekerera
1: nige star ibirimwenda misambo nige star
0: nechibanga chibakaya munyimba za gospel abantu abazimba ngabot bayimba tebakaba.
1: Ayi mse lwakuwa katanda ya sutoyani msa walibenu nchaza kumuguwe nkanyo lala na kwa hile story jinabita mungandika kira wedi nze ama ulire nagaso mungambira kakira wabaganda bangi
0: nawe gospel akukabi
1: hey.
0: Nawe gospel akukabi
1: ulule mbabu nididu kira nze nisebo nyabu goli kubona nali ingeye kabi ya uro na kubira kuko mtu chapati
0: kui ya bulamu
1: nga uluna ku gwe mkubira msi ingeye bitabu
0: Bambi.
1: Nga nali ni ku university nsoma gwe nakubira chapter yinzo bayali ya kuma msini atu. Ila soma yako mawo yatandika emidalaje. But because nina nkaida yo nga mukubira chapter nkuba kakira mulaini ku bwana ajani mu polota. Nga buli kagana penu suluku mirukumi. Wanu sobola kuba bugano ba musambu kasambu na ilele. Kwa nasoka nakuba kwa ma divine factory nga bampe nkumi ino olunaku. Aye nga nsoma ku weekend buti musentedo.
0: Bomalo kuba wano mu wiki ku weekend ogende kusomera.
1: Buti musentedo. Na iya iya na asindikira baba akasente yangulira mu ekisolo kya imwe vale imwe.
0: Ndi manyi.
1: MBD lwayazala lwala luti. Obwana bwayazala na agula mwende. Yazala season budgeta luzala lutya?
0: Lomo.
1: Buli kantu na kabina katunanga emitu wale 3-3. Na afu nangu emitu wale 3.
0: Ba watabaka la kola.
1: Na agula mu.
0: Yogera na watabaka la kola.
1: Na agula mu. Ayente. Olu saluti. Aye mbide na jikuwe mtu wa etano kakaga. Etano kakaga. Kale buti woi nzo close anti maybe. Nse goli kupo na anorairo. Ndibulu unji ino.
0: Olina jemvu dewo.
1: Aye nina history. We mkuwa ila. Wakubolo ule mba. Loli kwambu. Bigambo ya mamo. Buli mtuwa awundi.
0: Gwemu na.
1: Some of us are emotional. Tulira.
0: Ati.
1: Kale niga.
0: Kala waba yangali yeye wankoba ya ilo kufebweruwe guanga
1: yangu olikulida. Ote mpini ya chamanti ninaba chalabanji. Ninaba chalabanji.
0: Chikambe cho wachile mera kuno.
1: Anti, aza mama wangi. Biti aba ya nateli mchala wangi.
0: Hei.
1: Anti, dada mchala wangi. Na,
0: mchala.
1: Mchala wangi.
0: Katwa inaba sati.
1: Katwa ya, inaba chalabatia?
0: Babidi.
1: Hei. Kade, nigasta, ibiri mwenda msambu, nigasta nda. Ya ndi kwenda muteko eche obula mbwange batambya mu mbere eche udempe nigas otempini eche
0: mu bana yo wala muchiita muti eche wamwe
1: eche udempe o
0: kan kutere ko
1: Ndanga mwakemba ako bweka kuba abantu bwanika kuba nikusero tenga chuma wano gaba sente
0: akale sebo kamutereke chikuje chintu
1: ndanga mwakemba bo setting echuma ale chibudempewo ife ni bwen setting achuma chigaba sente
0: ko tebyali na bisangeno.

ji ne norukwe olwokulumba tuida kulonsa ku budulizi obundi singo obotegeziza nti obudulizi bweyongereyo tuletane idemboze yindi wechiribanga kiri mu bweta havuwe iwawuliriza noruna ko rencho tuida kusimulira obudulizi tibuwaireyo nakutegeza nti esawa diba musanvu 7 hours ngabalibu inongola mkoti ngezira zikiza nze nina sawa namba nino kuja kumwibanga ya Amerika nino kuja kumjombo chiyo haba wala bro disubo labi malayo kati waliriza wano zana busoga royo bingo ndi mdachika edisemba yuwano mkusibuli royo bingo masavu akufuru muwanguzi botimpe gano mpuliriza kankuwe ne mbozi weba malikiriza bulungi olute soru basalawu nti bawewe bulungi okubanga baba traininga babe trained nga bali bakuchikolera mu bitundu bya Kisumu iwanga lya Kenya botimpe gano byesi jekiza nomu kuruba mweta atukunda chikobebwa okubanga bafune sente dei wanga lya America Edwira enkumitano US dollars enkumitano edokutendeka abantu abo bantu bali makumi asatu na mukaga bawagizi ba kibiina kya Forum for Democratic Change FDC ebisere ebyo batambula baja mu wanga lya Kenya nibani bana makumi asatu na mukaga lwacha bali muikomera batono ino tuidali talisti yeyo kisingu uwetazi bulungi mbozi yeyo tidi wido kuntegeza uti mbozi yeyo mkuzi ogundi insha Allah obudulizi abantu makumi asatu na mukaga abaja mwi wangeri ya Kenya eria suru kwa gola stuiro mtu wa mtegeza tideno miss prison of treason wategera kurukwe wasirika na abandi kamala na kutegeza anti parliament yomu akagunu ene yei kuminebili eri ababa kanga bo opposition ngataja kuba kubyayo gerambwa awakanya government yako nongai dibulunje ebiriwo nga wasitulira omuntu ati pa tavaruzira musaada oyo nga musaada wo opposition ayogere bamusibe

0: Mubayen gel cinge, mubate gereze, la manyeke de oda chedwa ete kate kakda, ne tukolo omurimu, ete kakula na tuteka we moruke mokula. Na iye, politiki si, oba vya ankuna, oba batawuni kire akaba kumeza umuseveni vya ye, president we guana vya gana. Patu tindikiza mupaka tukubakane, taka la tuje kezi ya fe, batanto ya ankuna yoku solo za stente, etaba de mupaka,
1: Owekitiibwa, waliwo ekiwandiiko kye nalabyeko kye nafunyeeko kopi nga kiva ewa Major Tad Kakooza Mutale nga akiwandiikidde RCC nga mu amagezi ga nti a stage eyo ey'omukiyembe akobbi muli Rubies kati yeeri awo naga ti stage eyo

0: okwetoolereza mu license eyo eyebugire okunoonereza nokokuva nga tusimu obwino obwo twaba ebintu byetwenoine twayogezagana n'omuntu oyo twamuwa akasente ako okusinzira ku mbeera nga Uganda bweyimiriremu twabona nti nakaina katukasasula emitwalo 7 ng'ekigendererwa kyakyo kiri kwemerera ku musingi nti tuli kugezaa kunoonereza nti kyetunaaba tuzwire omu tujja kwirayo twekebede nga samples zino tugire nga tutoolayo wano liyamba gavumenti especially ministry of energy and mineral development eyo ni ministry enkuule eyekuusa ku byobugaige by'omwitaka nti nga wevaayo for example investor nga lwenzaoli ngeri kugezaako okunoonyereza ekyobukombe kino ife tuyidi nti tuteire isira ku kino ekitabonekaboneka kyetu tutakirwa ya earth omuntu wa wansi asobola otegeera ki lwenzaoli minu yeri kugezaako okuba nga eyenda okunoonyereza n'okuba nga eyetwamba okukola amasimu gano aga smartphone ebyuma bino ebiri mu studio bikaida magezi twabanga we tuba tumaze okutumbula oba okufuna ekyobukombe kino kisobola okutwamba okufuna batteries dino sali bwe tuliba na PPC nerikwesa mu batteries zino
1: deba charging
0: so omuntu wa wansi asobola okutegeera nti saayina obuti lwenzaoli ekyobugaga kyeri kutaaku amaani nekivaamu ebintu ebyo mu kaseera ako tutambwire n'emirimu egyo nti omuntu tugire twamwinonnola okutaawo endawulo olwa projects dino oba license dino liri kutambuliramu ku projekiti yamakutulo ya earth omuntu abeewo nga waali mugumu kuba erema ebugiri tuli mukunoonereza ate okunoonereza nga wena bwokiri kireino n'esente ojja kwesanga nga ministry fine tutwale enterprise awala Uganda eyini sente aye tusobola kutaawo sente nonna mu budget nekuba nika tunoonereza ebyabukombe ebiri mu Uganda munamuna webavaayo nibaagaana ngaeriyo private company nga lwenzaoli eidi ground ngeri kwetandira mukubona nti enikwenda kunoonereza byabugaiga nikyansi yesobola okuba nga one ministry egiwa olukusa yajja mu bikendezo ebyo byesuubikiza okuba nga ekyobugaiga kirimu nga for example ebukooli eyo okubabira amagombolola agaabiri ebukapyanga n'ebuwunga yabanga lwenzaoli yasaba eva engenonerezaku mu bikendezo ebyo esobose okubona nti benda kuzuula ekyobukombe kino kyetwazuula emakuutu ni mu magombola gano ebugiri abiri galiyo omukuzi guno tukoze mu bulambulufu nti ife nga tugaba akasente kano for example ngeri betwonoine kuku nawaku okusima akaina tube ne kafomu ketutambula naku nti kafomu kano iwe mwene itaka niekyo nabyo tujja okuba nga tulio kasima ife nga kampuni n'okuba nga twafuna okuwa bula okuva ku ministry tetulina okutula ku akantu akatono ketulina okuwa omutwe olw'okuba nti kumusasulira okumuteteegania ku itaka lye nga tunaabona nti pit access atwikiriza okusambaira ku itaka lye nga tusima akaina ako akaina ketujja okusima nga tukutwala mu samples dino nijja okutwala mu labs ed'endawulo okuba nga tulinda okugezesa okutestinga okuzuula oba ekikombe kino kiri mu kubiketeza ebyo enkola etukozeemu tuketa ka pit access payment voucher nti ndi kugwa emitwalo 7 kuba ndikirikiriza okubona nti nsima akaina ku itaka lyo ayinza n'okulaga bakama bange nti esente tutuuse ku for example Hassan nti nina ayina okunsayininga okwa kinolejinga nti emitwalo 7
1: yakaina
0: ayina wasayininze era nga diraga nti asayininze esente nno nga alaze nti ayikiriza lwenzaoli okubona nti eba ngaesima akaina kuki ku itaka lyo mu kaseera oseni kano kweyongera ku komponenti eyokubiri mu fomu yeneyo nti waliwe twagaana nga ebirimu ebyonooneibwa kuba emotoka bino byetutambula nabyo binene ojja kusanga oluisi enguudo dino dikubireta community roads ntono aye nga niwe naaba erikwenda oba oluisi okugonderamu okukuba eikoona etuka ejja kukaina ejakosa neiba neiba ejamukosa etya tyoda kwesanga nti oluisi yali mawudumawe maido mbooli oluisi emotoka yabanga ebanga eniinieku ku birimu ebyo nga kuni ku fomu eyo kuli ku wetukwa bantu kukompasetinga prop ebirime oba ebyo ebigire nga byonoonebwa mu kaseera senako so efoomu eno einumaere yalimukuku okulumira mu bantu abandi abafunanga amawulire mu bitundutundu ng'omuntu ava yakoba ati bali kutunza oba olikugula oba lwenza oligula eitaka lyo ku nusu mitwalo 7 ekintu kino tugire nga sande mu kaseera kano nga tulambulula ensonga eno wanu olaba anaabanga alikujja okusayininga ku foomu eno olwedde nga atuweere access ku point ye ku itaka lye nga tumala twamusomera tuti muno olibona ekintu kino olikusayiningira kano akasente one kuba nti wetwikiriza okusima ku itaka lyo ate nkani kiri mu ssemateeka okulaga nti ife tulina okusasulira owa akaseera ketukoze eki okututeegania ku itaka lyo so kino kivireyo bulungi mu kaseera kano era mwene nze ninze nge magayini ensonga edo niba nanga abandi ba field technicians okubona nti omuntu one ebyo tuba tuniinieku tubinina kutu mu bugenderevu aye tuvayo ngatumaze okola emirimu twayoza gani olulimi olusoga twabona gasobola kumusasulira akasente ako akajamu ebyo tukubakoze eki tuliniemu. So this time round tuberenenki zinti tuogereza gani na abantu bategera omulamwa lwaki tukola drilling of exploration ni kufeze kye tuliko omuntu guno gwasoga twasima nga bulikana ketulisima kukali kuva ku mita 8 mwe wajja kaina kandi phase 2 tuvere ku phase nga tulikuva ku mita 4 so kiraga kyecho nti wetu azula mu phase 1 nga tukusima ngo obina bunonga bugwa bwe yakula ku mita 8 mu phase 2 tusimye obina obya kula ku mita 4 tukusubira phase 3 ejo okuba oyona nga tumaze okufuna ebivire mu phase eno ejo okuba nga tusobola okusima obina obo nga bwe yakula mu mita 2 wetunaba tumaze awo nitufuwala yoni report kwa bibi nawe vile mu meters ebibiri bibi tunawe twaganiriza nga tukunoneza twile mu phase eyo kuna ejo kubanga tunoneza mu meters 10 so neje mitendera mu bantu aba akapyanga nibuunga ebyalo byensomye wa manga bajjo kubanga babitamu emikuze jona jicomprising okubanga tuliko exploration okubanga tundukano neleza ekyobugega kino kirimu anga okubanga tukwira mu meters edo okubanga tufunza kwenda kutegera chetwazula mu meters olunana neche chinzo kuma meters ebina oba necho chene chiri mu meters ebibiri nga feza yetuse oba necho chetu kwagana mu meters ekikumi.
2: Okay,
0: so nogwa mulimo gwerubereku nga tusomesa abantu obutabanga ba kontagani engeri license yetu nayo eye makuutu ni license yetu kubamu eno yetu kubamu ntie mpiaka eye kapyanga ne yabunga mukansi roseni kano ngalu enzoli wanu tusimye ino. However much mukusima kuno nti maps ndetubana donga tuvire ku ministry kubanga tukuwa okusaba olukusoluno okuva ku ministry olina okusengeka ebyalo kibi olukusobira okubanga ojja kukolera mu emirimu gyo tulini maps dine dafuluma my dafuluma nga ebyalo ebindi bikaali kwetengerera oba kuteweebwawo under these new administrative units ojja kwesanga nti recently electoral commission yali yakadimaketinga mu biseera bye tujje mu kulonda ebyalo ebindi ojja kwesanga nti guno gwali muluka. For example, nga wezo kusanga nti wuzi nakavule parish. Ayi nakavule parish batu amu ebyalo ebindi nga bisatu. So nga atefe mapu mkasa laka liketu atambulirako. Tuwa ya gananga omuluko ogo tukuru alanga muluka butia. Mula tujiro kuba nanti mkasa ilo sena ako. Weru jiro kutuka kuground. Tusubira nti akai na ketujo kusimamu kali mchalo cha nakavule. Mkapyanga sabu kaunte mbujiri. Hayi nge kusanga nti mbutufu akana ane aka point kano. We kali kuendo kubwa. Ngo kubie mitazo ebina kali kuneiba kwachi. Kwa nakavule. Nakavule ngei chalue sanganga Luis. Tika bere mu nakavule. Weli kumapu kala gani kali nakavule. Uwe sanganga kagwa na itosi. Obabu yubu. Chale njie yebe ileo. Nti during the stakeholders engagement. Kufa nga tunatani kukule minimo jino. Nga tumazo ofu nuoluksa. Ministry wandikira. Chief Administrative Officer. Owa
2: kao.
0: Owa district.
2: Akulia wakozi wa government.
0: Yes evo. Ya wandikira kao wa abujiri. Nga aliku mintroducing nga Ruenzori. Nga developer. Nti aliku mintroducinga nga ajia kwa limini mweje kusa kukubanga eno nereza kuchobu kombe echobu mwitaka. Therefore, tuino kubanga tambula na hapa kule mbeze, hapa mchiketeze echo, wanu kutuwa support, okubu nanti mini mejo, jitambula bulonji. So, nti mkase raka nwe tuwa linerue kwa bano, kwa district kwenda kudomu zinga hapina mwendo guwa kutama. Tuwa faino kweta hapa kule mbeza hapa guwa mwitu lubeju. Tuidinti mkase raka kunga tuini mapse, nunga tukali kutoku ground, hili hapa kule mbeze, tuwa like inuma. Timu bugenderevu ayi kuba map de twali nado dalinga tidi kulaga kyalo kino nchiri ku boundary ya kyalo kinacho ayi kyamukisa mulungi nti ko department yengwa ebange somesa abantu ku byalo bafa ino twa mapping ebyalo nga tumaze kutoka once ku byalo twabonanga tukuba inkungana iliyo ku byalo abantu baba nga basobola kupanga bategera lwenzoli mu maisa okyo okola kyo kupanga okola era ndi kwenda ku reportingire n'abatuuliriza nti abantu this time round babere basimu ere mimi moja ife jiberenga jitambula bulungi one olwobu kulembeze obwensamba ibiri both technical ni politicians ni technical wing so okutwaliza walala ejo ne mimi moja jine nga tutambuza okuva wetu tandikirawo omwezi ogwo mukaga pakanga enaku ibiro ogwo musanvu ere mimi moja jitambule bulungi one tuli ife twenkanga lwenzoli but kubanga ife tukoba ntu ya pro people tuino kujia
2: kumu
0: tuli bantu ba abantu chovu ya gana di Renzori ya vayi ya kubanga tuino kufuna abantu wabagamba gani yensonga eda kampuni kuruwa abantu ntuwebanga nwenzo levyo ni chesu bilo kujokola eino kuja yakobera abantu abantu bafuna nti tubisubire kimu tukobe chidakola ai side nshizo butakola olwa kino nichi namawe tugetugema twagayiza yimo bakulu mu kampu nti akoba nti okusinziza kino ni kino nge bwali mchiroziza tiwe kijokola olwe nsonge eno neno neno then kayitwera once ku stakeholders twakuba tuchikole tutia so neye nkola enu nji ebere mu lwenzoli nti abasinga bungi mu biketezi ebyo ebyalo bebe bikaikamu eranga tukoze emirimu mu bulambulufu nga nibino yoko bantu kusayininga papula kano nga tukwere emitwalo musanvu obo compensatinga abantu abasinga bungi bajine nga bakitegera batu lawa mabuye galaga inuma nti tuli ku emitwalo musanvu kitundu nga omuntu ali kujitwala nti bali kugula kuchi itakali
2: kwa abantu nti iwotunze itaka ku mitwalo musanvu
0: yesebo so at least this time round bibereke bivwao neyanziza ino ndoza ndakwiranga
2: kali wewe lukubanga mna uli kutuliriza kubusoga radio studio tunamikuwa nje efo kuvamu renzoli Raya Metals katole ukubulangu mnu katuno katitulikuida mwami walu sansa tandikila tukubere kuku kudimi kuchallenge zubo kusomozuba kwa wafunie mu phase ni exploration phase 2 then ida kuba tukubeda kubutichi chibajo kubanga baizaku then embedi yao tubenga tufunayo kuku wa masimu okuva yoli iwali na hbuzo katuide tovao
3: Mwami, lero nkwe unia ochedi nga wali onjireku. Wacho samu kwe vyoku nwa.
4: Iyi, naira kuchituzi. He, tolivo na.
3: Mwama, nukumu nubulu unji kuno. Nubu tatagala.
4: Iyi, chituzi timu enge. Wabula chakunu wechikolevu angamilimu evirungo nga madi, ama jani. Omubisi gwenduchi, echitiko nevi indi kamacho. Ze wange wanoti waka waka chituzi, erana baga. Ngantola yuka chituzi kubanu ebwa budichika cha muntu chituzi mwagane maduka gona gona ni supermarket sedenda ulo okweto olola Uganda yona yona atai womusubuzi kuba kunamba dino 0788385 ni 0788509
5: chituzi yakakasibwa ekitongole kirondole ebyomutindo UNBS
6: ngabiri na chano mwezi kuno gwa musanvu abantu babujire chiri kudewa imete muntu ekali di chamala ya nenda musoka Rayo Radio abebujire muena nivalumbye ngabite huku adikizawo kutisawa cha waluku ma primary school iwate wananga kugali difubu utuka mesende kwe kungani ngabiri na chano mwezi kwa musanvu waido wana habana kwe bati yanka gali mkomi yanti jino chitia huwa chikambwe nore chabantu weka pianga usanzi chisa itaka abantu weru Luani kabusowa na bukaru abantu babuoni abantu babutegwa na nkoma abantu babatovu na bialo bina nene bili mubajiri mwede tusanukire walala ni radio baba chabazinga musoka Royal Radio ebi sanusa bija kubayo binji anti abembe babusoka bana bana tuba maseyo okoteku no kusamba mpira kwa mkono wakati wa musoka Royal Radio sanyuka TV ni timu ye bujiri bino bina bina bija kuba live ku musoka Royal Radio ni kulutimba oli single kubone Monsi yona yona Olwa Sanyuka TV Empa kadino Ditake kibwa msoka Rayo Radio Dawa girwa
7: Sanyuka TV Feba no dala
8: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokunwe cheide kende Ni
9: PM Events
10: PM Events
9: We plan your party
11: PM Events baka fulumu sound lighting ni stage batuse mu Uganda era bali busoga iwali ne chivuru crusade ali kuteka teko kwandula oba wedding wegeme PM Events baka malavi ona mu sound imu abama somero amatendekero ama company agateka teka end of year party mwegeme PM Events muyakaya kanie mikolo jaimwe PM Events erina sound yenunji amatala stage enene eranga batukira mu bwire okuwe somo kologwe chiti

0: project baidi nti ah jija kufana ni license retulimu yetuli kuuma kubanga twende okuyikwa no compensating abantu nabadi abantu bsaidiye baba kutuwaliza walala ni license neyo endala ifatuliba ko bantu license eye kapyanga ni buwunga eyo eri kubanga tugeza kunonereza nti ekyazuulibwa mu makuutwere neno kiriyo necyo kyonka difference eriwo nti emirimu egyatuweebwa okukolebwa mu license ye makuutu etwikiza okuyiikula tina emirimu egifaanana negyokubanga tulikunonereza so omuntu ali wansi oba mbiketeze byalugendeka emena bamane nti sayina obuti ye tuli mu budebera obuwembulaaki iziraka amango nakavule buyubu naitosi bugoda ndala mu kapyanga imuli makoma nakatwe kirongo mu buwunga tuligeza kunonereza era jjatwaira akaire nga tukanonereza paket namaliza nti bina bavire nga bitufu then tuwandikire gavumenti etwize ku license eido okuyirako metuke ku license etwikirizwa okola ki okuyikula programu eno oba phase ne exploration erina okubanga etangaza omuntu okutegera nti lwenzoli ni license edenda ulo owe nkusa edali kwiza okuba ntunonereza n'olukusa olwatukoba nti tutandika okuyiikula danda ulo so buli kitiketezo kirina license eyenda ulo ate ngaeri kuba nti oluusi etandikibwaku oba endi ekaligemebwaku oba enatera okugemebwaku so tuyinza tukole clarification nti license yetubairemu eno nga tunonereza eyebukapyanga nibuwunga yakunonereza yanda ulo ku license eri emakuutu etwikiza okuba nga tuyiikula
1: okay.
0: Okusomoozebwa okuyinza okubaawo okukwembwainemu kwokunene kubaire mu kyale kya bugoda ndala nti eriyo oluusi bapatan organization z'abaida nga benda okulwanira eddembe ly'abantu tuyina ekitongole ndakubanga ndi mwamufuine okukino kiba kyeta Human Rights Africa ekitongole kino kirwanira eddembe ly'abantu nti bo bagiire ne information especially mu kyale kya bugoda ndala mu kapyanga ikoba nti abakyala nga bali kusasula olibona ekintu ekyo tulikusasulira kaina olwa research aye olwali kutwala nti tulikusasula metuyiikule ife tulikunonereza aye bali kulowooza nti ife tulikunonereza tukujja kuyiikula so abantu baba nenfunambi ku kitongole kino nga mawulire ge batairemu gali kutiramu obwewalikirivu mu bantu olwemiro gye tukyokubanga tujjakola tukolaku ate nga ife lwenzoli tulikuba tukunonereza tukali kutukakuba nti tuenda kuyiikula kuba kuyiikula kutekinga processes nokukuba nti mining so tuyinda okutwala omukisa guno nti tugemagaine ku n'abakulembeze wanu kuva ku district ku magolo zanga baagiso ba chairperson 03 both kapyanga nebuwunga chairperson 01 okubona nti tutawo enkola enungi y'ebitongole ebindi ebiri kuidanga mu biketezo byo byetuliikolamu basooke wanu bafune amawulire okuva ku lwenzooli because our offices diri kumpi emakuutu wanu opposite eigombolola field offices wediri eidinda twin offices wanu Kira Road nife beni tuli mu community so nkubiriza ab'ebitongole abandi fine bye balikola kulwanira eddembe ly'abantu but amawulire ge balikuwa abantu
1: timatufu
0: ife nga lwenzoli enkola ife tulaina okuba nga twenda tutambulira wala n'ebitongole ebindi tujja kubaawo n'olwekobaano n'abo abava mu bitongole ebyo ebyendawulo Human Rights Africa tube nga sobola okuba sensitizing kuba what we know bali kulakinga knowledge and information project how is doing this own work tutudemye twena nibwe tuba tulikola emirimu gino that's why twavaina okuba nti nga nkusambaira ku itaka eri omuntu lebe nga nkunoneza akaina kano kenu kujja okuba nti nsimamu omuntu ndidi nti omuntu ono mba ndi kumuteteegania aye tumuwe yakasente okuba nti tumuteteeganiza mu kaseera ako nga tukukolaki tulikusima akaina nga tukunoneza ekyobukomi kino bakiriyo nokuba nti akatuvaeyo n'enkola nti omuntu nsobola okumusasulira akaseera ako nga tumuteteeganiza n'emitwalo 7 n'ebinaala byononeibwa tube nga sobola okubiriyirira mu kaseera yose naako so ife ng'enkola ife twewere tujja kubona nga tunoneza abakulembeza ababeere mu communities omwo tuba sensitizing kuba tukitwidi bali kulakinga sensitization amawulire genda gamagana ku mirimu yetuliikolamu mubiketeza ebyo bagazira so nga kampuni ya lwenzoli ni bugiri district local government kulowale ku councils for example ku magoloza ga kapyanga nibuwunga mu bugonda ddala mwegwa n'ebikerezo byetukozeemu tujja kufaayo nga tweta abantu abo tubatyamise tubasomese bategere project weri kutambula okusinga okuwulisa abantu ekyokusatu yakibere mugu okusomoozebwa nti ngaenkobire ntubere nga tusenenika payment voucher ntukuwa 7 nga okulaga embalirire y'esente eyabakama ife batuweire okulaga nti kituufu esente no demuwaire digire ku muntu n'oyo mwene kantu ako kaina we mugire okusima oba ni mwene birime ebyononeibwa nti fine tulage nti esente no digire ku muntu omutufu nga omuntu alina okusayininga ka drilling access payment voucher nti

0: branch manager wa Elegance Finance tukula mwisa akuba lokutwenda tuliwo tuliwo otali obo mwezi gwa
1: nyamba
0: tukala bulunjes
1: namuli namusize ko ne Haji Juma
0: Haji
1: ayuwe
0: Haji Juma
1: Haji Juma
0: ko ayuwe oh Haji Juma ko ayuwe
1: babo tiena
0: otiena
1: wakolele
0: yakolele yakolele nabana bachembenda ku staff bakola bi bakola inga bataile ku songa loyo
1: jumoyo
0: bakola bi bakola inga bataile ku songa loyo
1: aha je bali emanyi mwenda tubala musiza mwenna mwe bali kuagala lady yeno
0: bakusikira chips yembuzi wa inuma wo bakuwa Ned Boy la wali anga nawo tubasema ino Haji Juma ni timu yo mwe bali ino Muhammad Yaula Meya wanje lutubi
1: mbadde musabye
0: adewa
1: atandikire ddala wansi kumulandira
0: no Muhammad muntu munene
1: agende yesimbe
0: Muhammad Yaula muntu munene tomwiza welo siwa nuno that's not right munene ino
1: ati katika abo position bazeyo wansi obawulide ndi tutegedde akakodi enale mukebadde tuwanguliramu kati abo position fena tudeyo twesimbe kwero siwa
0: ati Yaula kayaula tugota kwero siwa nuno Awula ekiloto checha kuweleza ayengana offices embada abamu akayiba bakwelo sibana bataida djamu
1: abye biloto ebimbizibu
0: kale Atebi kale katsimbule mudachi keno twenda kulingira president Norbert Mao wachibina chimpozi
1: ono wachibina cha DP
0: wanji
1: wachibina cha DP yachiba kubana abagamba antisimanye chibina cha bajjajjabwe ndaba kati baddukira libo PFF
0: yamala yachidemera mu
1: Ate ya njia kusesaiza na ukubanga certificate jeli katita jita
0: kali mkatuni nga tukali kujia kudemokati pate tukali kuingida yo bantu wako edo kubibili bionka bio ulida ku kubanga ebi ya ilani bigemi wansi ni wa igulu na Amerika bigemi wansi ni wa igulu na mazima
1: olutalu wa ilani waliwo olutalu rugenda maso nti ilani ya badeta niso kuwoza ne sente mu straight of Hormuz mukutu ogogwisa amafuta America egamba nti okubuka omulambo gwange Trump over my dead body sijja kukiriza era agamba wadde mugugadde nze kanzizeyo meri zange z'abajasi eziteega namwe mbategerira mu Iran temujja kuisa
0: katono ino
1: temujja kuisa
0: Donald Trump sebo achide ku ntio wa Iran Yela ili lokusani ya ubuli yali mulukwelu wako itadadiwe Ganiye mwena aliku
1: Maulile muminati ya mudashike ya mugabu nensiyo na Ya gambie manyi abata chitangi Na hebe ete gekebo nanja kubasani yao
0: Kwenye ayatola
1: Buya gambie
0: Ayatola
1: Watu Trump azemu na agama no gamba Nti enda ganeno ya kolebwa ni ya manya nti ya kisazi sazi.
0: Eyo mwezi yoguwa ili.
1: Ya manya nti ya kisazi sazi ya yagala geze sairani. Atika kati gulu ya badenga agamba. Jate tutegeko kudamu kutesa. Irani nempuli lange kayana. Nge gamba fata tutuna kusaba kutesa.
0: Tutuna
1: saba Trump kutesa.
0: Owa Irani. Ya chatu ile kachi. Ngo msazi ya kolachi. Yakobi enti ye mataira yukumusubila. Ntie taba mukutesa gani na Amerika ya isa Amerika batuju waile ngabandi bamwetachi mutuju wa Iran ya bese tosubira Iran kujanti bogera gani na Amerika kunzonga da peace kuila umirembe
1: nalengedde
0: no wa Pakistan yakoba tika Iran kumalabu ile bwange
1: ya bivemu na
0: iyi ya bivuyemu
1: abibalekere bakubagani anasanya umunave
0: asanya u
1: okujja ko tuchabona abona olwa mafuta
0: aha okujja ku
1: kakati owa Irani nalengedde nga yayingiza ebyokulwanyisa nalabyemu ebyokulwanyisa ebyomulembe ono gwe twayitanga matama kati musajja mukulu wa North Korea
0: yamuwaire bingi
1: ebyokulwanyisa ebyo namuzisa nabirengedde nga biyita mu ddungu
0: ni China
1: era ono yadduse mangu Trump nti akuba olutindo Arabye nge ebyokulwanyisa biyingira mu Irani baleme kuyisawo byakulwanyisa
0: aye baluizizawo
1: na yabo Webaweleza emeli zabo toziza weziita nebye byokulwanyisa bira baina bisobola okwekolera entindo
0: mulimu maadi bitamu
1: byekolera entindo
0: nokolera entindo byatawo byene byepangulula
1: nebitambula
0: byatambula
1: nebitambula so dolwe songa yokekasuke katubagira kali yawo Irani kolaba eboggola Nori agama njia kuba kati Irani njiteke kutaka.
0: Amerika ina asobolo msaadoyo.
1: Na ya ndabi kilanga abali ngedendi.
0: Ngabi nako keteke ikaino.
1: Abali nato bali nga abali banti bali nukude wa muna abu babu yambi. Kubali na ulide baba detake. Ba kubiende kamoyo.
0: Mbetu wetu igula uluiji oluo. Okuwe ingila studiozi. Owa Irani. Yawe lezo kula la mawanga gechombo. Echobo walabu. Ya bakoba ati mulibange. Mulimikwano jange. Alikula bulama wanga goidi.
1: Abo bati ya daba mumanyo.
0: Hii. Alikula bulabula.
1: Sengate baza.
0: Abakobi yati. Ndikula bulabula ulisemba yu.
1: Ntikati nja kutaa ndika baku
0: kuba. Kuba kuba.
1: Mbateke kutaka.
0: Kuba kuba.
1: Dulimba deni kuba bitebe vya Amerika.
0: Yes.
1: Ne naba jasi
0: wakati. Wakati yobulunji.
1: Ne yeka
0: abati. Abakobi yati gwena abona. Nga ikili za Amerika. He? O kukole leguwe. Banduwe ku. Nja kukuba.
1: Echikuru kangorora abantu bafu.
0: Aida kuba kuba.
1: Abantu bafu baina bakora decisions.
0: Yes.
1: Baduka ne decisions zaabwe
0: nyo.
1: Songa fwe tutula ku radio kuno mu busomi bwafe. Ne tubategeeza ebyafaayo.
0: Aida kuba kuba.
1: Waliwo abagamba mbusimanya a bali balwana lutalo lwa dini. Olutalo luno terubanga ko lwa dini.
0: Babivana ku.
1: Olutalo luno nabagamba danti abantu bano. Balwanira ettaka lya bajjajjaabwe. Ba Luganda.
0: Yes.
1: Bana aba Palestina, aba Filisuti. N'abana aba Yudaya.
0: Aba Yudaya.
1: Ba Luganda. Balirwa kubera anti bagenda mu dini ya Kristo.
0: Otyo.
1: Bano ne bagenda mu dini ya Muhammadani. Naye nga bonola bakuruja.
0: Ya sahaba.
1: Kuruja nti abalaba silabu abalachi. Na kibagama ettaka lino kati bali baagala kwegazia bado bagama ettaka lya feriba wamba we bazimba baga tujja kulitwala tugaziwe kakati bakayanira ettaka lwa kubantu buli bujjajjabwe bifo byo byafayo byo nabo bisome byo busilamu ne byachi we bili awo mbo Filisuti ne Gaza na wala ne Israeli awo
0: okay
1: we bili
0: all right yabakubye olumba ila ndo yakubye ebitebe bya baba America yasubira wa muwi wangali yakuwait yakuba Jordan yakuba ni Bahrain mjeta
1: Bahrain
0: yali kubye era bamaze okulipima ngabuchia batandika utalulata katika mguo kubiri enku ben ya sinze kuwocha
1: duno rusembia yu lukoseza nya Amerika kubanga inkambi za yu zisanyi zidwayo waliwo mwali ya mnyonyezo mulembe zoneba zikubye nebilala na ye na Amerika na yu yononye bingi
0: yonaka ye kubye.

0: tobulo bitakuwa sindika mukwano gwange birungo ekasambika wa boda boda nkutumire ina aliku aliku uliriza akobe ati ndiku ino nkutumire ino birungo
1: aliku
0: okay. Ebi imo kubireto kutuyana kuno mwana ange increasing pressure bulirwe vange yeyongera bulirucha ate pressure eno vanji mufuna pressure vanji mulini pressure abantu ne mirimo jiri ku pressure nga boli kuulira wabonanga pressure mubitirire ku kumulimo gwe ojo kubananga munange otandika kutuyana bwokala bwotuyana bwotona aye nga increasing pressure neri kuva ku tabu olwembeera jo bitamu ku mirimo jo then number 2 n'abali diabetic abantu abalina sukaali bona batuyana excessive low yagananga ali kutuyana then n'omusuuda oli omusuuda ogukugema gwatandika kutuyana excessively kyoba nakabonera akotoka gayalirira kuba kaliko ebintu bingi n'ayina fever nga eri high fever zed tokutuyana ate n'abalwaire ba leukemia kansa onawo mu musaayi abantu bano baba batuyana ino excessively then ne hormonal changes kisinziira ku level eya hormones gyobonga kugira naye nga dona esobola okuba nga eninye wangulu oba nga eyise wansi munange kyakuvira ku kutuyana excessive layi nga hormonal changes ne diri kuva ku tabu olusi kyava ku obesity omugejjo buli lw'oba nga otaireku omugejjo ogedi excessively n'okutuyana otandika okutuyana excessively ebiseera ebisinga bungi weyagaana nga ebintu ti birungi even heart attack omutima guno ngaofunye obulwaire bw'omutima gusobola okuleetera okutuyana watuyana excessively weebuuza mbaire ki aye nga toli kubitegeera era n'abandi bava mu bulamu bw'ensi n'obona muntu okukutuka aye ng'entuyodemu bisembu yenayenayena ekyo kyona kisobola okuleeta embeera oti neeyo even over consumption of alcohol abantu abanwaine omwenge munange guleeta omutima okukuba ati high speed weyagaana nga ebiseera ebisinga bungi vessels diwideninga munange mu kuwideninga okwo weyagaana nga okutuyana kutandika okubaawo era watuyana excessively even certain types of medication ebimu ku bika by'amadagala bireeta embeera oti neeno omuntu yatuyana waba nga tobitegeera ate era weebuuza ndiziza musango kikumbe ebimu ku bika by'amadagala g'okozeisa then some infections dona direeta okutuyana okugeza nga abalwaire ba TB abantu ababina tuberculosis ebiseera ebisinga bungi batuyana ina abalwaire ba TB naddala obwire yatuyana excessively naye nga ebyo byonabyona bireeta muntu kuba nga atuyana so ebintu bino byetuli kwogeraku munanga ali yali kuwuliriza oyagana n'omwana omuto nga atuyana n'omulwaire w'omutima omulwaire omutima nga gwalwaire ojja kutuyana naawe atetaagisa otuyane otuyane naye nga ki mutima gufunye obuzibu kati munanga tojja kitegeera ng'oliwo wakootya ime wazira fisaawo kaire oyida onkyalireku mukunkyaliraku twidaku okebera tukwekebedde tubona embeera eyeva ku ki tubona bwe tujja okutaasa bingi byensobola okuba nga nkoonaku ate bingi byetwidandaba aye leero nenze koonaku ako kubanga munange muwuliire nga ne purezidenti akobera nti sipiika ali kutuyana byatatuyanangako ate nga bangi abali mu mbeera oti neeyo naye nga ebimu ku byenva okwogeraku bino munange ne pressure den era kati wakebera pressure ye mukaseera ako ebiseera ebisinga bungi eba eri high era nga n'emirembe azira so iwali n'obuzibu buno ida tubone bwe tujja okutaasa eyembeera esobola okuwaawo ate era munange wayambibwa waira mu mbeera enungi eyeyagaza so enamba dinede si mu kikulu namba yange esooka eri 0703 9977 esembyayo 43 0703 9977 esembyayo 43 MTN eri 0772 65 70 esembyayo 13 tujja kuba n'abantu kacyanse katono kati abanaba basoboire
1: abanamukisa
0: asobola okubitamu akuba abuuze nga bwetusoma nemeseji edibadiidye
1: kabisa kale tulikuba nti bita ku noti 746 833 33 ni ku noti 768 685 tambulirawo obee ku kyoyogera ku eri Dr. Waisaziwa ali ku laini hello kale
2: kale
1: bulange yes Alikadama nechibulio chonde tuchitegera kusa agwansimbu otaka bamuwonye oyira mu kuchibulio aenda bamuwonye ali kulaini
2: kategerera tifu anyagani wa kuchalo chabagezeche kitaigalwa
1: okay
2: this week tina mtumba mwe bale kutuwereria
1: kali sebo
2: oi kirie simo dokita omubigambo bimzuire mu atoke no kubirwaire binja bire kunga bimbo ni abone ku mubiri gwangu
0: yesa
2: okutuyana banko atikabotongo kandi janja bire ku bimbo na abone chuka chuka liwo
0: okay
2: so muganda wange ino bulwa ku bimbe bigere banko berati sukali nje kamu ku mukama wango bwijanja bi era wabula chuka chuka liwo
0: okay
2: so iwe dokita eki wangu bakina kwabira ku
0: oku
2: sinziro kumbo nabo na jembo na ibo
0: yeso
2: indi kusa
0: kale so
2: kategera tifu ndio kitai galwa muigombo ali na ngonde district na mtumba
1: all right kale alio kulaini hello
3: sana ndo kwa wala kuereza
1: kale kale
3: zone chibuzo
0: nani ono
3: ndine ibwa ingema emando aje ibero bidudula inongoli kuliaga toya ndakurekera aje tili hona
0: okay
3: obuti za kuchidokita
0: kale sige
3: vuga mayakuta
1: okay kale we nawo kunamba den kobie kunot msambu ina mukaga atanu munana isatu asatu na isatu hello
4: hello
1: yes sir
4: kwa hizo kwa yena kabare Ndiko zako doki toyo. Onde kuhunu naino, jipaguchi.
0: Kale, ngatu
1: emu. Kale, majaku ilamu, ilo idakuona. Umutwe, umunu maino.
0: Na uluwa kaire, ndoza tujaku ilamu kwa wano. Wata sobo ile kubitamu wano, idaku bitakusimu
1: ya. Katsembe yoyo, alema ile kwelo.
4: Omukulu.
1: Yes.
4: Mbaire mbeze.
1: Gani?
4: Mbaire monde se ono ni ibirungo Richard ndi kasambi kamwinda ka district.
0: Ibirungo.
4: Tso ko kusima dokitoyo.
0: Yes.
4: Bana Uganda kubabuli wo ba kuredi yo na wona aba kubali kuulira.
0: Yes.
4: Mbona zena mbone kanga ndo ile moku.
0: Yes.
4: Kwanga ki ndi wapi tiki ayo mugongo kuunuma. Kuunu mirela lera wente ama kupikiki mwanko zino mpulira nga nenda kwa
0: Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Amina. Nja kuira muganda wangi.
1: Kale.
0: Tuyanziza ka airtime aka abasobwiro kubitamu. Aba message diri ku kasome yo message ona ko bintu Dr. Ziwa nze selector Julius from Buwenge Mpungwe era aliko banti nze wandi dandaba alusaz era webali naterera oyo ali kunebaza namwe dandaba alusa mkulu Julius wapo wenge webali kusima betujamo ba masimu owebulanga akobe atyo mugongo gumubisa bubi nadala mukikenda awo onja kumugaita nebirungo Richard Asembe kuba eno mugongo kumutawanya bane birumyo mugongo oyinza kuba nobuzo bwa magumbanga gasese tukabandi baba na kizibu chance gwabandi diskidi badasese tuka aya abalo rabe migongo mwide iganga nina basaba batereza magumba ge migongo kuta kubiyuma nko idagala munakuja kusirika atova ningotere ile bulungi na mulungi alikuuliriza
1: aliyo mukulu atava kuno eranga akusimye sebo akube doctor uyu mukozimpu lila bantu banji baidi nga yamba atenga is a branch manager
0: yeah.
1: Muntu wachitu ibwaino elani mwami Ivan Chigere manager wa Elegance Finance Elegance Finance Ginger Branch manager tukula mwisa wevali kuenda lwedi yeno
0: wevali kuenda radio
1: elamu saa kunimuza ichi wali anga wevali ino program ya imwe
0: kwenda redi yenu atawe vale kwenda Dr. Ziwa
1: yes.
0: Mga adawa ifowe kadama akove ati alino mugwi wensimbu edagala lyensimbu tulinalyo banange bobo lino wensimbu mulete tumwidandabe na baba ina mental problem omutu waya divaku azonto wala gemagane ayogule bitage magana banange tuso tuine edagala lyo bwongo letu abantu abo nimu aba wongera wongera oungere uwera bila la bila ino ounga unga nebizirayo na bana basomanga performance elisopu watu bakolaku Latife na mtumba okutuyana bamukoba kabotongo idatu kukebere tujakola gakachiva okuzimba ebigere bamukoba sukali edagala sukali tulinalyo atenja kube na mtumba kuro kubiri bana mukube kunamba dino una kolwencho ndiganga eiganga nkolere no ma office da masanalaze kukalina atebere nato kasaa woti mukaga tubatulikaliro ekaliro tuliku iganga road kumpi ne kaliro college so enamba dine desi mchikuru enambe soke 0703 chenda na mwenda msambu na msambu esembi ayo anana isatu 0703 chenda na mwenda msambu na msambu anana isatu deni MTN yari 0703 ibiri mkaga na itanu msambu esembi ayo kumina isatu 0772 65 70 13 mbalinze banange msule bulungi mweraba
1: Jakuba gamia bichitongole chaba magulide mwana mwala Esther alito edandistede okutuwa agavaire go muluna kolambili ilo kufa itandikile paka ituli kumalida kusigala ku ugulide bulonji ama ugulide kubanga kukaba manji kufa munchi opaka yetu malida kwa alina manji mubo idobu alistede mstudio zimuno kubanga gatuwa sigala ku ugulide na kukube ito ugulide emisa na ugo Lwachi timuleka na atuwa maulile gano.
5: Tere isanu. Tuwama angaba kunuogere isa. What's all the stress? We kubakuliriza. Ready erinda la yonka. Usonga Royal Radio.
6: Bam bam.
5: Uri revote.

0: ne Alex Bayena.
1: Alex Bayena yena mutwaire yo.
0: Yes.
1: Edachika dilikinana na isatu ja mutinana na ina.
0: Bage ali mukuba namba 11 na ali mukuba namba 2. Jukira mulezi kwaita Pedro Polo.
1: Yatebye
0: kwe gole yoku bilya gitebye.
1: Yesaba.
0: So edachika abula yo mukaga.
1: Bako ya tirolente ido paka satege na mulunji utamlale inie yo.
0: France.
1: Mulunji ya basada ba France. Bali kutumira ngati batebye na kuteba mu.
0: Agizwa France empeo
1: edachika. Mweriride. Bagule semwe banga mwanvu ino. Bakutetenkanya wano basibye bulungi ziadowe yani gawanso mashaki bakuiba lifali yakati free kick yaba sada ama spine in fact yaba France
0: umuntu amanyo umupira osigalo kiriza
1: never say it's over la cross yani gawanso wakagana upemekano mpira wano yatako wakonde cha number 5 atambula dembele yasiba kula ini wano yatetenkanya yabulinga midfield wono batambula basa lo muntu wano gwabita gwakasuka kasuka kwa ndaja kasuka mu France yari kunonya ni console de mie asiye mulunji shaki ya chess control bagui ba mia Fabian Luiz afu ni abe Merino yari tenkania mulunji wanoba tenkania aba irani kone ya chuka mulunji ya sompira gwaba ina kuswire akuswire mpira gwaba ine baina ba controlling asa lo muntu basa zo muntu wansi oh no gwa mulambo kuboneka guli kupita
0: oyo era kati
1: engeri alumu ikoti mulambo oba toka ali musayi ngejo lu jalu mwikati kuitaka
0: toka gabi ne bimoto ke bi eteta
1: bimusi mule
0: bi no bisoke bi wewa gude waze we chinya bi ne bidale bisimayo
1: la yani chaki yasiba bulonje upimekano yateri wansi wanwa cho amene yatambula bulonje kwa Gansi Hernandez batambula bulonje batetenkania yakolembali yatu kabulonje adoniani dembele asiba bulonje kula ini asalo moto alikulana kani Pedri ah lodri amkubengeri aka njagu basuri ayi tuza kwango janago
0: biene ngorofu
1: dembele yakati bana mwenda kuna mesa baloni ndo atata ajitu afiriki kia basa da France
0: dachi kabula yonya
1: edachi kabula waina tulimuchina na itamu jamu ya chana na muka aga
0: jamu ito mpira wabula edachi kanya wabula edachi kanya batani sinibagu zake mabika na afuna kwa wanawansi bageza kwa kuyatimi na fama Faransa na nyigampola mpola Fernandez Jerome Pira ajasulo mpia kwa bani yeri ngari gaba kichwa rada mlezi kweta chake na jena chipping akanto tewali atambude ili goalkeeper na jo mpia na kufunako na ja mpira na kufunako bulunji nyo embera bwetu wekina maso kubanga etambula embera bwetu wekina maso kubanga etambula ladies and gentlemen
1: faulo ba faulinga
0: kile
1: ni baba maze ga nuna muku nice imoni
0: ndakana yabaje kan vemu ne card
1: neje tiona chiwe ndiku tuka woli kusubwa sumbua
0: kati wakuba Simon yabanga agambie gundi ajato ayo chikopo kugonzana bazanyi bageno kwambara gana aidha na Argentina bane bungereza sawe kisawe chibike ko sawe ba chibika ko chino teri kuba nduru zifulumate mbuwe bazita
1: Messi alifide doktewa yukolo yendaleti nga jana nga ito
0: nga pe nga to ate asuko tebe ncha
1: ni mufaino
0: kuteba mufaino wabayi sewo awe nga to
1: nga asigalade goat
0: nga to ye genze
1: hapa Flansi wanumi iloluna kwa imama
0: Flansi masigalade koko waine chikoko chawe kumujozi
1: bajena chobachirie
0: katabe ni baji wasungulo mpila nga muwamvo nebafuna kwa katikati wa Fernandez nafuna kwa timu ya FA France beba ino mpira DZD bontadi kutakale final gamba free kick ya timu ya FA France free kick abagambye throw in nebaje bakanyuka mangunyo nebaje batandika kwa kati baje asulo mpira ulile manu kone naja katabewano omufaransa baje mukuba pia nebaje bagujayo nafuna kwa rani chake nebateka gruwalili nafuna kwa Jules Konde nebagala nebalagiriza bageza ko kuduka layani chake kumanisti awe abikola nagena nga bwasalasala abantu nebagalamiza pass wanse katabe desre towe aja ko muntu lefali gamba free kick
1: kata
0: lefali ku just kukasonda ka box wenyine
1: yameni yamal
0: kukasonda ka box wenyine
1: yamal akuyena makoli
0: free kick
1: bade mikumu ayo kwa yero kadi aye
0: ha achiso msaje vivi achisa akasaje vivi lefali na gaba free kick weri
1: edge ya boxi
0: jasi wanumukasonda wenyini nga mu namba 2 kusaidia yani namba 2
1: aenda kubakuita aja kubana waigolo
0: haa wano usungu kati
1: kasawa
0: kukaka na gute kamukatimba saa wazino kasawa kukaka na gute kamukatimba
1: ayi ndiba malabatebo muka kagubo ngila wasuluku waigolo izinga ayi babe yukumucha vyo

Amazima garindi munansoniwa abali kuniga munansoniwa abali niga amazima munansoniwa abali kuniga yumudeke ndile muka kapati kanu wala yulila.